Telok dei di ruai emi suk na gajo yong ma la soki lekyang de poi le chokut kini ga program ki ruai engo hektein jaintia ni program do wan gajpile na ka akashwani joai

kulam a chapang kamman ki khna embanta ki oyada yakabairam o kayong e kawati ile kam kamariang lai kasotong kasukun kayong e hachu poya chakapang khachak kwa obatai chapang kasotong kasukun kayong e ile kam e uklam yaka lai upame upansan lai upunkho yaka kabairo lai kamariang mon

0: ki mrat, ki ding, ki om, ki sit, ki wa, ki kchat. Nibha, nai, osnao toki, yikijing per, ka songbinin, yikijing per, ka le air, haurang man singgi, yo tipki, osnao toki, wa, ka yika ka le air u ringgi, ka le air u kodma, ka le air ka waja kliyama. Kangai, ka jansnao to, yonki, pungman ko, kowe janbha yaki wakabay ram o. Kenai to kajing sengato yongki wapun man bha ko kaman waya jan lene uen benta langki wakabay ram o. To pachlor le yaki uchim benta ki haskur lene hachnong hathaw kamki kencha project ki awareness program ue le yaki kamki kencha drama ki thaw, ki tar, ki drawing, ki painting waya to wa kaman upen sa lene upen ne ya kabei rum o kyong e hikai ya ki le wa kamon upne pen sa ya ki mrat ya ki sim ki do kha ki ding ki se ki lom ki wa ki wata stang u do chan wei ki wata stang u lon upne chlor e ki umi ki chakmat u e ki le ya ki jins neng ki ching kuntu le ya ki wan le de yogi ki bru ki wa le klem akor ki u no pathare ki chep ki u pancha khlya ye ko ki wa tak u pun em kam ye ka pe ram o u pun chlo ri ki u e ching hikai ki ya ki te ki bru klem ki ching kan ran den la da man ki wa he la da man ki u khna le han re u e ching hikai u pun sna tho e ki wa kat bon man ka pe ram o man ko em kam ye e mo ha u em ki ka te ka ching ten la ka te ka ching saram han re u em ki ka te ka ching chlo u hikai ye wa to u hikai khanta mo wahi kai ile yaki parachnong yaki paratha yong i upen em kam bha i ka bairam o yong i yaki tiar ki tar ki wa mhoi ule klumar i le nei mhoi upen em kam palat pot i le rato i wa de yo i le nei i wa de em i to upen em kam i thik kat i kom kwa i ching em kam ki yong i yo ile upar khat yaki imlang ki sa lang ki yong i kromo wa lada ki khanna em benta ki waka bayram o kyong i tikna tikna u yo ki yaka chait kanang u he u san ki churup waka wa wat i ka ching mut ka ching parkhat yong ki le yaar ko ne bha yo i waka ching ya pher ka ni waki khna myo de ki thao wakun de myo de ki pcham wakun de ne bha wam em de i thao ya ki yo na wasa ki ha ka ching dom wam em yaar ka ching mut ching parkhat ka yong ki waka ching mut ne bhe ko ha ka ching dom te le de ye i ubot tang ni khajak le ngaj o wachi bu yo i ye ka jing man toy ha ka jing im yong i te ka lo job i ye ni to de wa ya kre lang i chirup waki kam ga chnong ga thao wa ka re hi wa ro ka wi kam va sa tho i ki khna man ki ki la we yong i tu hi kai la ye ki yo yo ki u e ye ka jing hi kai ya ki tai ki wada wan na den yong i yo yo ki u yo i ka benta wa ka ga yo i ye ka jing miet ye ka jing yo suk ye ka jing jer ngam ye ki wa ye ki kcha ye ki lom ye ka jing yo suk yong ga bay ram o yong i ye ka jing khoi ki yong ka ko mo wa u blai de e ma kna u ye ka bay ram o ye i ka ma ya i ye ka jing im yong i tu la lang i le ye ka bay ram o ka yong i de wa sumar sundong i ye ki ni ka so dong ko so kun ka yong i u pen ne u pen sa i ye ka jing im ye ki jing thao ki wo bo kerpang kerpang u blai ko mo lok wa ka men rit yong i le chong ko ha ka so dong ko so kun ka yong i tu sumar i ka kat wam pu der i te i por ne bha sa tho i wa la de pen jat pen prai ka lem em ko wan ka jing kai ki khna wa do e por wa wat yak le er le down duk i the the 12 boy te por to khnat yong bru i u ye kre lang i wa ki khna u em ben ta ki wa kam lo u pen ne u pen sa wa ka ni ka pe ram o ko wa e ker pang u bla ye i ku ble chi bon
1: Tolok haka program kwe to waka peram au de yo ipen apchpi eti klam yong ka kong wan pedeng sngi chela hagu de klam gle chong to ka pangu ong ka wenta ka waki kena emki wo yada ya ka peram au. Nga yo wa lengba itu I klam yong ka kong wan pedeng sngi chela da egi chibun I mentoy ya pi we kam jole yenga kwa ap yegani ka program hakwa kamon u even ta lang yo pun chluri yagi khna wo hi himanta gi ha ko u pun ku pun roi ya ite pne ya ka

kani to ka akash wani juwai to lokani ponya ustain na ka juwai session u banawan hp ya ka bitwan ka program kirwai na ki film hindi

Kini toka Akashwani jwai telok hani por na kajwai station u wanra HP ya ka program ko to waki bru ki wanra I jingla hapo ka imlang ka salang ni ga step emu open up HP ya plu jingmut wa uma lammat o lalu hakwa uyo yo plu jingmut ya ilai lutiyong o ha kajing imyong o wa wanra jingla hapo ka imlang salang we ya kanika kelitakit da chim da nga ka kong I kendai heni por se ok menu em lang ha podcast studio yong ka akashwani jwai ya uma lammat o lalu hakwa u yo I ya pluching mot ha chong ka phang ko ong ki bru ki wa wanra ya ka jingkala ha po ka im lang sa lang kamu pentimit ipi

0: kiloku up radio kajang wa uma lammat olalu to manu u general secretary yongka west jaintia hill district sport association nando usnem khat kandis pa nya popra hadu kat ni te pedang siam hai phi ma chakanika program kyong i negeski
1: kublesh bon kong it ya evinga kanika program kanlo melin le ba wala tri grot ma wali chekia uyo ya menta langgam kanika program siam kumen wa yo i kanika kubwa wa yo chimenta kanika kamwa kutpi wa nebenta yo yo ipalu yo kana ya git gi kam gi wa jingla ni gi por sku gi por
0: te ma kamwa pa yi kamwa yui la da kru unyi cha kata ka jinglai luti yong phi kamwa da kana bi na tu usnem khat kandis pa nya po pra du kat ni te trai te gi jingla ki wa bun gi wa da yo phi yo kata ka jinglai luti yong phi le mo da yo phi yo ya kata ka jingla hawi to wa kani ka jing emanta yong phi kam u general secretary yong ka west jaintia hill district sports association te ma sia ba khana yi ya ka jinglai luti yong phi nu sdang
1: FCR chalam ukut miya uma prewel kut yinga wa wan ni chimta kam wiru free hak soberto kop ko stangi heni ajwai leta lalutia ta bangga ta kam hai wo kamon play ba ikini tournament ko kandok iki game ki wa mani wiu prepet chakmal yo knang wo yo kui sports park district yang ina ta lalutia leta ta ne na hak kam free hado u arjar pra hadino arjar pra yo pi kat kam gu anjong gu football man gil free man manu pelat is musawal sensnem han national kat wah hapot district man support san pau tengah sinyau chimkia perkat eta la demi iwan iwan iwan manu wo ji iwan iwan iwan persiap si te man dakta aga tengah dam lo awal japra eno ni kam free de wa hajo ipor dap san pau sinem kataga sinem te kut ayu pelok free wo wa yo manu diklan awang mkon dak game dia kata ku vita jing lal tiong nga te hepo roman ye chimun ta ga ni was inter district sports association lo sunem ga gendes pa gende ba so man ka football sketri te hadine te lai lai luti lai luti lai luti po hedo arjar prai man ka football sketri te kso ye kam ka join sketri arjar pra hedo arjar pa te no arjar pa hedo ne gsingi man lu jenda sketri ga was inter district sports association te telungi po re te lai gi man bon ma gi jing cham ki wa ki jing e wa te mun ki wa kam te se yo bi kam le ke kha pa ba to man go chi tom ba u tum pi akle te gi jing e bon ba ka na le jing e an re wo job gi jing e nga sha man sha su man ni mesin le man ni sha ko men ni wo yi ku re ba te yo bi te wa gi jing la em ba gi yo ne ne wi po ro wi us ne ma us ne ha gi te gi por ye ni kam le ke football ra man ka ta dan ji sle tadi pada hakap kemuria hakap kecil ketika telung ketika players man guyur ai mana tu kata like pon ni te wan ra no yo ik stadium Chinese ah lah bo te hati pon le dang duk gile dang lega hapok gemedan siap medan kendau te hakis nem gua mana kau uskatri yang ke fresh board apa MFA hakis nem no kat kendis pak ni aku ni mana kau uskatri yang ke fresh board ongki buat betul komiti di pon the man secretary the mduna ya khat listen the kijing ku jing klo he te op kla ya gini gi ye kam le ke prchang ni pu ra i gir free khut in wa ro gi district hapo state ma galya wa yo i chim ta gi wo pure yo tip no gi gi ain ki kendon ki wa kat kam ya ga juku kan ni ne ba yo bi kam man kat the ne chwa man em gi ain ta mu gi ain um man lu kin ri han rai kanang lagi por kam ya ga por ki aina nang la no usnem jo usnem kita to ajing la ga bon ma ko ju yoi wa hado ini sngi le man hakam ta ma football ki kam referee te ki ang wat ki wa bon ki man ki wa em ga ki jing mal em man em ki kam ta sabani o pia pretty jing le man ki le ki tip em ka accident han rai kam man ka ta to dem le ga ain bo ki ye ta to hab wan ga ta ka lo lo out game bo ye te dem ko te wi ke te to ai te te te te man leng ba ki te man bon ba ki na ni university ya ai ti po dang jdsa bon ba ki wa wan

0: Ya, aku tak kan free. Ta ki yur free ini la bor ma kata. Ta lembah kita ki jumpura yang ki nang pelik nang pelik nang pelik. Ta laibat ki tournament mto ada kam la chua. Ikun rung ram em hen raya hatu hai ni miu ya. Ma ha jing lo am bai ki jing runa mem ku biang lot. Ta hen raya kat ta la mani percang bai kamo ni otok lat yo pengkel la kena yo nang ku nang ku hagis nang ku dawan.
1: The ma kwa klipi kamun ka jing yo yong pi let kro ni mo chagi snem giwa kende pao kamun yo pi ka jing ye himan ta yong gi ni ki kon kon ro yong I heavy to wa ka kam spot
0: the say se kong te la sa suk yo ju ba ba yo pi ka kam le ki ne ti por stanga ku ku nan ku na ku na ku man kla ki jing kla bon gi ma bon gi jing kla nan ku na ku te ne kende akun de man ku ba wa ki ni ka shenong ila man ko ba na ka ma ma kam tam to lu ka football ha ka atletik sa no ha ti po to man I nei ni to man ku man wa na ka ma ba ki ni ko shen ti te ku na ka ma ba te ka football la ki ni gi each category tan ki am gi group each group I man la pun mang ri ka to to bon ga ban ga champion ba ha ki te gi snem gi ki le pa o ter ter se jong te yo bon se ne te ga ha ku week meeting go klam wan o sports minister ha ni he jwai le pen mi e te ki an wi le pen wer pi tu ki e ki te gri ne ba ki tu to aman ga kluti ki na ki o bla ki kman yo yo ayu pa I player jong ga stil te ka ma ka na ra to la ga ga te ga pang yo bi he ni question tia I ami man ga kini ki age category nado ki wang he ti por under 12 hai por na e pertu he tun rab dio ma albin la mari we mel e yang nang ba constituency the net gan ita lai lai lai the hadin ita kat wa kam tus ka kaman chong ni nong pla ka mo kun yo sem ba mi ku te e gan ita the meeting the net ba gap the the net ga continue ga ga ni meet ni under 13 ka to to pirengkat di kat kam ki an yang ka IFF ka to call India Football Federation you yon gi kana ujet yo represent gi yiga state nigi disjong ni yo represent yiga state tem gi under 12 under 14 under 16 wogini gi senior football yong ni lodo hiti po da am gi langas condition fashion support duchar te kam te I ha po west nti ai man ga wi na ga district ko pa wa po ga til maglia
1: hailiang
0: kam sport hailiang kam ile football the key players ku bon yu bon hale ha ta ha state ku represent ni ga state ha ki ki port bon ki players ku bon ni ni mi ri kho le kho le bon ma gi man ni bon ma gi ka ma en kra ka the deal for mun lo ni swa ta ga ka su ni ni for mun por to ma tu ran kra the bon gi man ga yu ki kam gi ni las ga lang rapa ka wai la lo wi po do wai la mi ki pasa tu le phi wa ai li ne ma kam kita bon ha kabe ta tan da mini age category nang bon bagi players nang go vertin dia kita tok gi jimpung ku gi jingla nang kita gi por ngi man ha do gi por ngi yo nang cena nang ku nak ku dio be jo por le emi ci por kam o hier ni kam sports
1: sports
0: kita da jan ha gi snem dang so sne san snem ha chwa ni kre uwer man wa yo sar ha em gni internet the mobile yo rek kan ngai man de yo ban ki kena de yo kende ki mobile pulu por itu terbang ke ki meling nak gi di kam le ki sport kata bahaga itu tu yo kamera nang hier ke jan the yo sa ke sokal di yo ye te nei bu sai mi le su drug so kata ba kena abi to lang itu the ke sokal yo ye te man to la no kam nyo pengkalan the kan ni man ni tes nei le ke sokal the man yo pi ki le man de percang ki kam nu develop untuk kang ki por gun chua le por chua te ne ke sokal stomba kam tam gi club kini gi sport association mrabi ajing ram hanrai kan ni ka asyon tan I kam man west tia lang ba new district sport ausar ndu tun le u wada la u pencon u ma u ba hering sang plek no le to hado kan ni uto to to peritat hado kan ni u di aso man ha joi po asten director yang ga director of sports and unifier kan ni man pengku ba yo yo skimi man ko por play tournament ta ne ti da ra ku ban yi ba yu pele ku ki tournament ki u bon
1: ta ma la de kru ni mo ke yi ka ke jing la ko yo pi wa mun chwa yi man boy ke ta ki jet sports ko kun tu ba po ka association yo pi ke jing la mun chwa wa kan ni
0: ta jing la pi go ka mo man mun chwa ma mun chwa da le kam le bol man ogi rondom dan turmur jo ogi man ikti ni sai ni ogi letak do bak la ogi bak stikor kama idan dar man kita gi idat jolum hanrai kan ni gi jingla to em ni kinoi kai ki coach Yo vi kan ni ki wan ki wan ki ton men ki wap.

0: Ya gerai yang referee. Hanra jadi em degi kendal. Bahawa era atau lecim. Tapi kita kijing em mangi imbuang gua teko apa itu aman kami kita kijing em.
1: Lepas kerunya ni mana nelayan yang kesorkar, kemudian jauh di cimkiai kesorkar, wau ya rap wau pengku ya gini gikam ke WJD SA hapo district yang ini.
0: Jauh di kam mana nacua, nacua tu man kam terus man rap jauh jauh mana duduk di club, duduk di asian, man tu lah bahagian rap kesorkar. Hendai le ciman gikam man kat ni. Kat ni tan dan duduk apa mi gatu ke sports policy teman gajing mentoi le debon mah man le depai hadu gon ke wan ki wan ki wan ki jak ki yo duduk ke medan kat ni ke sokar bro krek ke bon mah kat kamus nyao mah wan buyo le kat kamus nyao teman de le ki ki badan cina ki artu sel top apa ke sti bon mah kami le de bio ini dem to de lau cina ki ti dan slash am rem dan cina ki sti tu jeni dan cina ki mukla kam ter bon mah ki tau cina ki ne ba wa wa yo to wa man ga ke sport am kama ta ijing yo an ke sport teman man ga kam man kat ni naga department yang ke sports ta man bon ba ji grab ga wa yo kat kam snyau tv wa ki ni players ki wa yo ichi man ta ki national ni international direct man ba ni ta to direct ba kam sa kar yo agim duk de ki yo kul ta yo kam man kat ni dio bi ta kam gue ta inga kam kemu hipo orang ima kini man ge jirap dengan ke sports hai to man wo sokar em ngini ki interface yo ni chua jam ga kan ni le em ga ta ga ku mo ba his council yo pi kat roman secretary ya ya ga asyon ini teman yo bit ki ga bon ga secretary yang ga office ta hai ta man jing yo man kita le man ke sokar ta gidung ki kna go yo psi akam ta mdunai ga le house of hamun ke psi akam
1: kini ada penyoi ke warga kam sport imsin kadai
0: imsin lah imsin lah kan ni tanda imsin lah kan ni dia bi hepor orang kan ni wa sistem ni ke kam sokar macam tu hepor lagi ni kende kle yang antara po arjar rang bun kita kiwa ya kre naga kami lagi kamu kamu ipi kamu masan dia terian wadang em kan ni mah masan dia terang lek gedangi cong perom au ni udah bi tau ya perom ye temani kam sport ong ti ngalem em gedi ke bol ngam yo kia kamu ti kira masan dia ong ngalem ni gedi ke bol teman yo ani kam do kan ni tekam kita yo bi bun bagi wa man gi wa ya wan cuma to di lengko sokka sokka le man ga ho yo em gila e ba ga kamu pun mau kan lan han rei man ga tudi kam lan ati la sia to kam mon ma mi se ite
1: to te mai por cha di pun jong ye ni ga ji ye plu ji mut yong i te ki ka kubor ko kwa phi u pun siao cha ki wa ap ye ni ga program yong i ni
0: te kubor kwa pun ap cha gi ap ki ni kubor ni na o man won ne kam tam ni ki ba ki pa ki ma gi wa yong gi kena ji wa em ka sap ka talen wa mo kan lat ki ye ki bta ka mi le ki ki wa nang kong u him cha ye che ki a ichi mer i wa ra nu man ga na man ga wi ka kam yo lat na ki kam yo kam ki kam kan ko le da man man popular ki mi ki cha ki wu chi wi ste ki wa yo lat ko wi am ta chi wi ste ka to ta go am kong san tam te lang bai man ki a shon le tho lat ki kam on kun tu yo pun mi ki na chi bon ki to ta go am se ko wi cha ki wi no ai man
1: te ko ble chi bon ma ye por dor yong pi wa de plaik phi mo yo yo plu jing mot ne we to ne ka program ko wa ni ban ta ko ong ki bru ki wa wan ra e jing la ha ge im lang sa lang ko ble chi bon ma
0: ko ble ga ge phi
1: to lok ha ka program ko to wa ki bru na po jain ta yo wan ra jing la ha po ke im lang ka sa lang ti yo pen up chi phi ya ka tu ka ye klam ye ka pi wa uma lamat o lalu hakwa de yo upna pasiao chpile ya ke jinglai luti yong o hawe to wa ki kam sport wa kitu ka kelite ke le de chim denga ga kong e kendai kitu ko program de wan ga chpile naka akashwani jwai station.

0: kisan wani te negaliang yong e kwa ukuli na pi mo wa nadu ki por ki wa pi da smart pa pi ureburyang ki di kita ki mar rep mo ki wa pi da rep pi hakta ka chong yong pi hamukro
1: de wo buram ku blei fi wa da fa fi isgani ga ka kasuni jwai kargam te e ngai snem nga na du kha ga be ha du isni mtu da man no rupautam wa de inch pang grep karyang kalai skur de kadia buni parapa yu mbie de ga be pelai te de pelai no ga i nga de rep i armu di parapa yu te de man hele ya grep karyang da rap experience ma kamnu u pentana i heli kamnu du sumbe yu ya to unuk ba te kat kam ga jingi to em ge heli du wi u da sumbe ku ba ongi o ku ba manipur che heli yo so ja em ge ka ba ju thung ongi ku ba su hem de blite sau kuba jwai w101 sau sultang w101 sau kuba mala w101 chagak tin panarung i ongi o te kuba nwan o i ongi o kuba le spa tang wa ki thain pangam riliang ju ongi o kuba inlang de kata gam te is pangra priang katu kam wa de lesnem ter ter nagaliang yonga wa manu ka udo reba udo tip upu i kedong i chanan ur pengkhut penta i heli hatori ki khap i ki khum na ka liang wang dawai kam ma dalesh nam ka tu wa ngam cha do we dawai i heli ni da kot kam ka jing chem yunga manda e da dawai kta bha ka khanda ku chem
0: te han biya ma karnel mo kam ada khana pi i wa pi smart pa pi rep yo u kuban de kam dong bi le chi buon pa tu ki jai sembe ka ba ju wa pi da rep
1: jar jar heli
0: o jar jar heli de te kam dong pintu cibun jai kam ong pintu ukuba manipur
1: ha
0: sembe manipur mo
1: ha
0: te ukuba jwai
1: cibun
0: cibun jai pintu ki kaban de
1: ha
0: te to an wa ha chwa ur pi ka tu ka hali yang pi kam de kana bi in mo cibun ki ki kam ki wa pi da le pi
1: ha
0: te ne ka liang yang nga kwa ukli ka jang he to wa ka tu ka hali yang pi ha chwa u thung pi kam man le pi ka tu ka hali yang pi dai po pi dai bor yang bru mo penem kam pi da kai masi mo ha ko cukup thame ka ni wa penem kam pi da ka pawati lar mai ma ka ta ka thau yang pi
1: kat kam ko jing long ko jing man ha ka sinong yang i wa to i thau i wil ki wa po cha cha ka su chi ni da lure da ka kor le mlai da be da ka masi le mlai ha boy ba i pu di mko la da rep i kam wa armon le mon sembele ha pu ba di mko ha dinu da pu nu mko ta khang manda dep khang ta lai pem biang ko go wa manda to gi por ki wo thung wo ben ta poi ko ta ko por na du benai me ha du benai jun ta da pun rengat no ye ko to khnang wa ge jing chit yong ko sni wa u in gi khndau wa u kwai gi wa gi tu ki khnyang gi wa mut upen si ha itu ka po halile in go bun gi ya te ngagani ongo kerpat jur ya ka sarkar hila kamju u pat ku ignore rem em gi thau gi boy da wai em gi thau gi boy da wai em gi thau gi thau nan la ki mo hau bi dang da wai te kham tam wa e du ha u ni khnyang wa kat ni u ku ba dang he na du u julai sedang te gi khnyang poi ki wa bam ba kam thang de ding hau te u ku ba wa i rebi te mo ku ba de ste mo isla te kam ju le man da jan perdung ku ba ma thang de ding le dai ha i ha po ko chna mo krong i mur ka te to jing jia ko jia ka te wan te kar gam te i kar pat juria phi kam gi nong ya lu tu i wo kur pat gi obisar jar jar kam ong gi dap ki department ki uto yong ga gri kar sor na mata gre kar yang ki uto na mata gri wa gri chin wo kur pat i phi wo phi sam ba phi wo yara bu i wo kun rong wo pu ku i i wo man ki wo kso ba ja ho mu ku man lo sna
0: te ma kam ong mo wan da khana pi i wa yak tu ka hali yong pi da penem kam pi dai bor yong bru hi
1: a du mu ku
0: kam ong pi wa ka tha man ko ko se ko i lun de te ha du nu du ki tu ki por ki mun chwa wa penem kam pi do bor bru ba mo
1: do du mu ku ba
0: te he to an wa ka tu ka thao ka yong pi mo kam ong kam la khana pi ne wa ong pi wa ki sbo la i pi wa ki du wa la agni gi sngi gi ka ni wa da dam bi we mo
1: da
0: sang da mo te ye ka tu ka hali mo ka mong pin ne ka ma da po phi da da pen biang ru phi ro ha

0: chwa u utong yo su sumbe te yebu kona i wa yo utu sumbe thong ba pi he tu ma thara pe chu bi te wan ki tha ma ma da thara pe tu hali ma
1: em ar ja em em gu kwa u sara chalum sara chalum em gu kwa sara chali sara chali te na ga liang yong i hiwan te le i um bo do wai um bo sbo de te em gu sbo mul malag wa thang i de i i sindrum gi sindra ki plang gi ni utam ku ba gi ni ki nyut gi ni ki nyar har plang ta thang e mulu mala ta hai poru e le mut i da charan islam ta kada charai chulum tu mut ka ji lu ti wa mi ye da yo kho yo ku ba tang wa kat yo bam kundu kundoi yo jing harap e
0: o ong pi kat yo u sumbe wa chara pi ong ki bon pi bon ong pi wa pun ar thao hi mo cha luom cha wa le mi pun ha li le nda
1: a em gu chara li em gu chara chulum
0: Tu tu sembih mau wa da cara kam teh wa yui wa hakini kisni bunjat pah kat kerkom tung yo kuba kam ong jo senyai wa kena gilok ong kiwa mencua jo bed beki ya ka yo sembih ong kia hali kat ni wa do tung nak kiri tung wa da ong kiwa cibun yo jingyo pah jingmi yang ku yang kuba mau teh hak kata kata yang pi kaman mai le pi kam ong pi nado nang khian bi di mb ha ga ni grab kriang te ha ga ni gi sngi mut pile i to kho bi kam te gi kam mo kaman mai
1: por gum chua dang bet di bet mang hi por wer por pun khu tu ku ba u mi de te pun kala no da ga thum ta hi por wer hai tha wo wer chi ti yao wer si sngar sngi de te pun kala no da ga thum khlang lo usuk te la de bet phi ta kha u ku ba chong lang wo ku ba u khlo te mut e ba wi pi ya i tu te man thum ta thum no hi tu wi citra itu ini lai lai the suk baik kula kalau the suk pun khoi the suk pun tak ya ketu yo tuk ba
0: oh han biya ang biwa i pun khoi je rap suk ta he to an wa jing mi yong kuba wan kaman
1: jing mi le mi udi tu
0: te kam pi ki am ong ki wa da rap ba na do ki por ki mun chwa adu ki ni ki sngi dang pateng ba pi u da yo da kon da ta he jing im yong pi kam ong na ga liang yong sorka ni liang yong ki blok ki to opet ya ka kam rap kam riang ju emi kam ki kinja training ki wa hajing imi yang pi yo pi ki jing hikai ka man kur kom rap hagni ke chuk uthme
1: mem yo mu pa mu yo te la da kli ki kar ko li le ye i ki nong kun dong ki ta ki thau el ka siliang tang e ba yo training i e u yo jing batai na ka liang wi to wa u e training na ka liang u to yong ki ka blok i kam ngin rap
0: Om mm. Jem yo phi ki training na do wa rap phi hai por yong phin da
1: hai por ng
0: te he to an wa kam ong phi nu ku ba kho yong phi de sdang phi rap na do bana wasan te yi phi khna i wa yo nu ku ba kho wa rap phi kam ong phi de sdang phi bana wasan te bo yo phi a ho chi pao khan win da te yi phi khna i hai to wa ini i rap i riang yong phi chi buang kita ni ki jing e ki wa khana pi wa to kho ba pi hai to wa ba khnyang ga mong bin den
1: de
0: te ne liang yong pi ki war bar yang mo yu wa cham jing e pi ju em hi lai li o li nam pi le ne li to jing ti pi hai to wa i te jing e yu to kho pi ne liang yong ga blong ne ne liang yong agriculture department le ora ko bi
1: lai hi i tang wa kam tu i heli wo to chi phau keng lene emi wato san king sembe te kat e bagi horu ong emren tangwa myeto dei wai thawa korkom e de wai yi ku e chiklong ti klong hin te lei ukset ha ga chi pom nong ge te manusia di gi de wai wor a wi to te ler ga de wai wo em bien ga de wai wo to do chiklong ka thaw gu mi ka ba de lei pau so pau bor ni mi ha de ga de Lai the lai by Isablan, the rabbi key, ka ibor, he will yogi, tangwa, hai manala lipan in a kid on giwa, muyo wishbun, do you need on he, chikalong some men, muyo bun at arklo. The manasi at pihite, the mutang marmar sitain the tau, mut lut.
0: Omi kita talk a jing egg, you are
1: jing egg, wa click do yong ignorant yata. Kam tam ke jing rap na ki de wai de chin
0: te sang suk ba ma ji gi tentu ki jing pen chi yong pi hai to wa pi de rap ba pi yo ku ba
1: ha de rap ba
0: ye gi gi ki ki ba sam bi ka ba la ki wa pi de rap ba